0: khainin walau yahsaban wala yahsaban alladhina kafaru sabaku innahum la yu'jizun wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ wa yuridu ay yahdak da'u ka fa inna hasbaka Allah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna allaha alafa bainahum innahu azizun hakim ya ayyuhan nabiyyu hasbuka allahu wa manit taba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabi yuharridil mu'minin alal kital iyakum minkum nasabiruna yaglibu
1: mi'ataini
0: wa iya